0: Jesus' name.
1: Amen.
2: Ang ginahigugma ninyo, muman lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ina. Kagkun, ang ginahimuan ninyo sa maayo, ang muman lang ang nagahimo sa maayo sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan pagani ang mga magkasasala nagahimo ninyo sila. Kagkun, ang ginapahulang ninyo ang muman lang ang makabalag sa inyo. Ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagapahulaman sa mga magkasasala na makabayad. Hindi, abo ina, higod maa ang inyo mga kaaway. Kagigod maa, kagino ang maayo sa ila. Magpabulam kamo na wala nagapaabot na bayaran. Kag magbaton kamo, singdako nga ba, kag magabaton kamo, singdako nga balos. Kag maging anak kamo sa labing magagagahom nga Diyos. Kay maalwan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan kag mga malaot. Magmaluluyon kamo, subong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpamukom kag ang Diyos hindi man magukom sa inyo. Hindi kamo magpangkondinar sa itanin kag ang Diyos hindi man magkondinar sa inyo. Magpatawad kamo kag ang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa ibang pagod ang Diyos magahatag man sa inyo. Ang inyo ang ihatag sa inyo nasukod sing maayo nagasot nauyog kang nag-awas. Tay ang ginagamit ninyo na talaksan para sa ibang, amuman ang talaksan sang Diyos para sa inyo.

When the time came for me to show your favor, I heard you. When the day arrived for me to save you, I help you. Listen, this is the hour to receive God's favor. Today is the day to be saved. Ining adlaw nga ini, ginatagna naton. Abring adlaw sang imo nga kaluwasan, adlaw sang ibang pag-ayo. Nabati ang gid naton nga kita templo sang Espiritu Santo. Nabati ang gid naton nga ang Dios nagapuyo sa aton, kag maalwan gid sa aton. Tuwa naton ini nga siya yara gid sa aton. As we close our eyes, let us claim His holy presence. His presence that sets us free. Ang iyang presensya na kunyara ang panulay na gapalagyo. Sa iyang presensya, ngang presensya nga nag-aayo. Tuwa natin ito.

May ara man nga persona nga makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan. Amoy na siya si Jesus. Siya lang ang makapalangga kag makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan. Kag ang iyang pagpalangga mabatyagan sa tanan. Mabalaan mo gid ina. Kung may relasyon ka personal kay Jesus, mabalaan mo gid nga yagugma wala na gapatumbaya sa iyo. Pwede mo matubang ang wala kang tuo mo, ang balon mo siya nga palangga kagid sang Ginoo. Yes! Palangga kagid sang Ginoo. Mahal ka ng... Yes! Sabihin niyo po,

ang una nga mahal ka ng Panginoon, iambal tala kay Jesus, nga palangga gid siya sang amay. Kag bisan palangga siya sang amay, napatay siya. Kinahatag siya sang amay, nga mapatay, tungod kay ang amay nagapalangga sa aton. Ikaduwa, pagtapos sa balon ka nga mahal ka ng Panginoon Jesus, iambal taman sa aton kaugalingon, nga mahal po tayo ng Panginoon. Amen. Kantahon natin, iambal natin ulang kay Jesus, sunod sa

0: atang pagtuo. Nakitatanan, di napalangga sang Ginoo. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Layaw na ng
1: oh, hallelujah.
0: Kapayod mo, ang kapayod mo na Jesus.
1: Amen, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah.
0: Kabayin mo ba sa ganito ang kanyang pagpalangga?

Iya sa aton nga pinunyagan, hindi iya kita pagpabayaan. Kag magagpuyo siya sa aton. Bisan nag-aagi kita sa kalayo sa pagtilaw. Upod na ton siya. Bisan nag-aagi kita sa tubig, sa kabudlayan, hindi kita malubos. Kaya iya nga gugma, nagaluwas sa aton. Kinahanglan natin ang pagbaton sa iya. Hugot sa itong tagipusuan. Agot na batuan natin ining aton taugalingon. Ang aton kailigod. Ang aton tawanong at kinaugali. Dapat natin napirde. Agot na buhi kita. Kinahanglan natin si Jesus.

0: the miracle worker is in you. He is present in you. The Holy Spirit resides in you. And all you have to do is to recognize Him. Accept Him. Kagimu ang yag nasuko. Yara siya. Lord, baptize us. We are your children. Thank you, Lord. Open your heart. Welcome Him. He is the love of our souls. Lord Jesus, baptize us. And with your holy presence, fill all our needs. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The Lord is here. Thank you. Somebody's neck is being healed. Amen. Nervous system is being healed.
1: Amen.
0: Tongue is being healed. Amen. Now, my dear brothers and sisters, the Holy Spirit is there. And I pray that the Lord God will open our mind and give us spiritual, the gifts of the Spirit in order for us we could work with Him. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Lord, I pray that you will open our minds and give us spiritual understanding and let that gifts of the Spirit flow from us. Use us mightily with boldness, O Lord, with your spiritual strength. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Thank you, Lord. Salamat.
2: Hari, galingit nun. Ginapasalamatan namon ang imo pagtawag sa kadesa sa amon. Salamat sang kapawa. Ginhatag mo sa amon, sa Jesus, ang amon panuluwas. Salamat, gid, sang iyang sakripisyo. Salamat sa iyang kamatayon. Sa iyang pagkabanhaw. Salamat, gid, sa maayong balita. Kaabot-abot baton paagi sa simbahan. Patawara kami sa among kasalanan. Kagmagari ka sa amon. Kagsamtang nagahulat kami sa may mayaon nga pag-abot, ikadwa nga pag-abot sang amon Ginoo. Tagaik mi sang grasya nga magiusa sa adlaw-adlaw nga tanan sa imo espiritu kag sa imo pilidon nga pulong paagi sa amon pagpangamuyo nga may pagtuo sa amon pag-iusa kay Kristo. Salamat, Id. Kada ka pangabuyo kami, hindi lamang sa amon, kundi para sa tagsa kakatapo sang amon panimalay. Patawarang amon kasalanan, kagina pangayo ginamon, tawag kami tanan, kagitugot nga kami tanan, mag-aalagat sa imo. Samtang nagakabuhi kami, kagmaangko namon, inang kuruna sa pagdayaw, the crown of glory and honor.

the crown of praise, the crown of life everlasting. Buksing abo na una, Ginoo. Sa tanan nga tion, Ginoo, kagalagaron ka naman. Salamat, Git, sa pagpili po sa amin.

0: ni.
1: Wala bala ka mo makaibalo ngang inyo mga lawas templo sang Espiritu Santo na ginahatag sang Diyos sa inyo. Kag ini nga Espiritu nagapuyo sa inyo. Hindi na kamo inyo, kundi iya kamo sang Diyos. Ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Gani, gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sa Diyos. Ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Hindi na kamo inyo, kundi iya sang Diyos. Isn't it?

0: ginbakal ka na sang Diyos. Iya ka mo sang Diyos. Kagwala sa mga kapamulag sa inyo, sagug ba sang Diyos? Kay iya ka mo.
1: You belong to me.
0: Iya ka mo.
1: Isa din ang mga

0: ginabuntang namon sa imong kamot, sa imong presensya, mga halad. Kaya napangayok yun naman na Ginoon. Puni ang tanan nilang kinanglanon, puni ni sang kalipay. In Jesus' name, yes.
1: Thank you, Jesus.

0: Ginoo, kun hindi ikaw, Ginoo, ang maghimo. Sa naman ito nga, wala, initalan sa pulos. Gani, Ginoo, ikaw nga nagapuyo sa amon, tagaay kami sa mata, nga makita ikaw namon sa Santos Kamisa. In Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.

Jesus, ngayari sa amang. Jesus, tungod yari ka, ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya o Ginoo.

You're like Holy Spirit. You're like streams of the living water in our heart. Pabayisibong ang iyong presensya. Kasubong sagsuba sang tubig nga buhi nga nagailig sa atong tagipuson, atong mabatyagan.

heart hurts. You are the one I praise. Dear Lord, your presence is like a spring of living water. Ang iyong presensya subong tuburan nga subong ako na batyagan nga nagakuha sa tanan nagkauhaw sa ako. Ang ibong nga presensya isa kapanyos nga nagaayo sa ako. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Ginoo.

Now put your right hands sa lawas, sa bayan sa lawas mo ng pangamuyuan. O may ginapangayo kong ibang butang sa dugha ng ibang kamot. O Lord, you are here. And you answer all our prayers. In Jesus, thank you for loving us. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayo mo sa mga sakit, sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo mo sa mga eksema, sa allergies. Ginigtan na mo ng tinatamang masakit.

Pagmagaling sa ngalan ni Jesus. Gidahigdan man naman ang tanan ng mga espiritu nga nagabalabag sini sa ngalan ni Jesus. Pa lang! Sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Pagayo. Thank you, Jesus. Thank you. It is finished. It is done. Thank you. And I claim the release of your presence.

0: pa sa vlog sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa amon. Nagatulog na puno sa pagigugma.
1: Holy Spirit, Thou art well, come in this place. Holy Spirit,

0: touch me,
1: Ben.
0: He touched me. He touched me.
1: Yes, I believe.

0: The Lord is not secure. All you have to do is to believe. The Lord is at work in you. All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Thank you, Jesus. I claim you, Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid na kun sa ngalan sa ministry. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Kag sa ngalan sa ministry. Kag ipadalaya para sa imo. Hallelujah. Nagapasugot ako. Amen. Amen. Ginalisugtan naton ang imo pangamuyo. Kag sa ngalan sa ministry. Ginalisugtan naton ini kag imo ginapangayo sa buhi nga Dios nga nagatan-aw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan ginakon Ginoo kag sa ngalan sa ministriya nga ginapangayo sa ning amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus name.
1: Amen.
0: Hallelujah.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, maginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa akon. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa akon. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit,

0: Yan nga nagay, Nursol, dapat man magpatawad sa nakasala sa ila.
1: Ang sala.
0: Ugot sa ila, tagipuzoon.
1: Hinadong talamon.
0: Gagang Ginoo magabalos sa inyo.

Kun may ari diri nga nakasala sa imo. Ginaagda ko ikaw. Kari, kagkatuisya sa pag-ariglo sa imo kang anon. Kun may ari diri nga tao nga sa imo tagipusuon nagapabugat sa imo. Ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuisya sa mo. Kung mahimo mo ina. Maripa sa sisters.

kun wala siya diri. Ugot sa tagipusoon, patawarang mga tao. Ugot sa tagipusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo. Subong agin baton mong iya kapatawaran, ginapatawad ng mga tao.

Hinintay ng iyong tugon, kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang

Tayo'y magkaisa, magpurisa, ngalan niya. Hindi na kailangan maghirap.

tumayo at lumaka, kapatid. Dulo nito'y may nagsasabi.

0: His passion is to save the world. Amen. We must be one with His word. Kag kinahanglan mapun-an kita sa Espiritu Santo. Amen. Kag i-practice naton ang aton nabatian. Ikabuhit naton ini. Upod kita liwat sa cross ni Kristo. Dumdumo naton ang nagihan sa aton Maestro. Sa aton Ginoo nga naghilway sa bilog ng kalibutan.
1: Ang landas ng pagdurusa.

tulungan niyo, sumok niyo kaugalingon. Hindi ilang nagkanta kita, kundi samta nag-alsa sa San Cruz, upod ikaw sa iya. Ikaw kag siya nag-aisa. Sa pag-alsa San Cruz, di mo kag sansala na ginaalsa niya, upod ikaw sa iya, tulukang imo kaugalingon. Nga nag-upod sa kay Jesus.

Salamat gid sa buhi nga Dios o tud ginung Jesucristo na batian gid natan subo ang isa kaambahanon nga ang tanan gintuga gid sang Ginoo. Amen. Gani kun panumdumon haton lang tawon haton subong ti ang mga nagliligad siguro pala daw may isa ka si, magin invite kita nga isa naton kautod bala nagtudlo siya parte sa organic sa pag ano la tanom sang humay nga organic dira bala tudlo siya kay ti ang ginhambal ya didto nga kun ang tawo gusto gid sang Dios nga magpanumbalik sa iya. Amen. Sunugid sa iya nga pagtuga. Nya ti amo man na ang mga tanom. Ti gid-explain niya to bala kung nga amo nagakalatabo ang duta naga ang duta bala nga ginatamna na budlayan ko gawa do gawa ka intindi pero ti silingya amo tungod sang paggamit sa mga fertilizer bala nga commercial amo to gin ano ya ti may epekto man ini sa duta amo to kag ang pagtubo sini ti pero kun organic ang gamiton naga amat-amat balik nga sunod lang sa ayan pagkintindi ko bala gaamat-amat balik ang

Hindi magduwa-duwa. May mga masakit subong na tungod sa sumpa kag sa sala. Hindi magduwa-duwa na magkato kay Jesus ang iya pagpatawad. Mag-ahatag subong sa imo sa pag-ayo. Magpagkapagod ka. Ang sala mo ginapatawad. Magpagod ka. Kuha ang iboy daan. Kagpagpauli. Na may kapagod kag pagtuo. Kaya ginaayo ka sa mo. Pati ng pulong. Pati sa imo tagipuson. Ginaayo ikaw sa mo sa gina. Ginaayo niya ikaw. Pati sa tagipuson. Ginaayo ka. Kung ginaayo niya ikaw, sila niya, ang imo sala, ginapatawad. Sila niya sa libro ni Santiago. Seek for that forgiveness of Jesus. And He is Spirit. Espiritu siya sa buong. Ang Espiritu niya, yan ang sa ato. Yan ang sa ato. Katuhin na. Kung gusto kang mag-ayo, ang iya presensya sa buong yari, pagpagabakot ka, hindi ka mag-gadlock, magtuo ka. Sa sinigid ka tiyon, mabatod mo ang imo kailwayan. Mabatod mo ang imo milagro. Mabatod mo ang imo pag-aayo. Hindi ka na maghigda sa sinangiligdaan sa pag-antos. Iligtaan sa masakit. Bangon ka dira. Bangon. Bangon. Nagbatod ng kapatawaran.

0: Thank you, Father.
1: Kung higugma ninyo, muman lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisang gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. Kagkon ang ginahimuan ninyo sa maayo, ano ba lang ang nagahimo sa maayo sa inyo? Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisang pagani ang mga magkasasala nagahimo ninyo sila. Kagkon ang ginapahulan ninyo ang manlangin ang makabalag sa inyo. Ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagapahulaman sa mga magkasasala na makabayad. Hindi, abo ina, higod maa ang inyo mga kaaway. Kagigod maa, kagimu ang maayo sa ila. Magpabulam kamo na wala nagapaabot na bayaran. Kag magbaton kamo, singdako nga ba, kag magabaton kamo, singdako nga balos. Kag maging anak kamo sa labing makagagahong nga Diyos. Kag maalwan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kag mga balaot, magmaluluyon kamo, subong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpangukom. Kag ang Diyos hindi man magukom sa inyo. Hindi ka mo magpangkondinar sa inan. Kag ang Diyos hindi man magkondinar sa inyo. Magpatawad ka mo. Kag ang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag ka mo sa ibang. Pagod ang Diyos magahatag man sa inyo. Ang inyo ang ihatag sa inyo na sukumsing maayo, nagasok, nauyok, kang nag-awas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa ibang. Amuman ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

0: Sang nagapadayon sila sa paglakat, may isa katao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo.
1: Amen.
0: Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.

0: FM Facebook page, gayon din ang ating tatlong ADG FM radio stations. Meron tayong 98.9 Estancia Iloilo, 94.7 in Kalinog Iloilo, and 92.5 in Patnongon Antique. At alam natin na hindi tayo magkasama ngayon kung hindi tayo pinahintulutan ng ating Panginoon. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating buhay na Diyos, sa kanyang walang humpay na pagmamahal na pinahintulutan niya tayo at binigyan ng opportunity, no, to be together once again and hear His living word. And today, our Good Shepherd would like to share with us this word of God taken from Luke chapter 11, verse 28. But Jesus answered, "Rather, how happy are those who hear the word of God and obey it." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang banal na salita ng ating Panginoon. Pinapasalamatan natin ang ating Panginoon na pinapaalala niya sa atin na ang lahat na nakikinig at tumutupad sa banal na salita ng Diyos ay tinatawag niyang mapalad o maligaya, no? Happy. No, happy are those who hear and obey the word of God. No, dahil ang lahat na nakarinig at tumutupad ng banal na salita ng Diyos, ang siya yung sinasabi na ating Panginoon na nagmamahal sa Kanya. No, ang umiibig sa Kanya. At ang sabi ng Panginoon, ang lahat na umiibig sa Kanya, siya at ang Ama ay magpapakilala ng kanilang sarili sa kanila. No? Those who love Him, no, are those who hear and obey the word of God. And our Lord Jesus Christ is saying that na He and the Father, no, will be with that person, will dine with that person, and they will reveal themselves to that person. No? And we know that to know the Father and the Son is eternal life. Kaya talagang mapalad ang tao na marunong makinig at sumunod sa banal na salita ng Diyos, dahil ang Diyos ay talagang nagsasabi na sasamahan niya ang taong yan at ipapahayag niya ang kanyang sarili sa taong yan, sa taong marunong makinig at sumunod sa kanyang banal na salita. So si Sister Cheryl, ibigay ko.
1: Good evening, Sister Eden. Good evening, mga kapatid ko kay Kristo. Salamat sa ating buhay na Panginoon sa grasya nga na binigay na sa atin sa ngayong gabi na ito. At salamat sa ating buhay na Panginoon na tayo binigyan niya ng lakas araw-araw para makinig ng kanyang banal na salita. At totoo yan, Sister Eden, ako nagpapasalamat sa ating buhay na Panginoon na binigyan niya ako, Sister Eden, ng grasya na makapakinig ng kanyang salita. At yun, Sister Eden, no, way back 2010, noong nakapakinig ako ng radyo at narinig ko yung banal na salita ng ating buhay na Panginoon, Sister Eden. At totoo yun, no, yung nakapakinig ako, yung napakinggan ko ang banal na salita ng ating buhay na Panginoon, Sister Eden, no. Yun at unti-unti, no, ang binago ang aking buhay. At talaga, Sister Eden, no, iba talaga pag yung Word of God na pinakinggan mo, na binigyan ka ng Panginoon ng grasya, Sister Eden, dahil malalaman mo, Sister Eden, kung ano yung sinasabi niya. Doon, Sister Eden, nung nakapakinig ako noon, yun ang sabi ng Panginoon na magpatawad, Sister Eden. At talaga, no, ang may time pala, Sister Eden, at hindi sa akin kalakasan, kundi sa grasya ng ating buhay na Panginoon, Sister Eden, na napakinggan ko yung kanyang salita. At totoo, no, kung sundin mo, no, kung ano yung sinasabi ng buhay na Panginoon, Sister Eden, doon unti-unti ko nabitiwan yung mga ginadala ko, Sister Eden, na mga galit. At nung sinunod ko yun, Sister Eden, at hindi naman kaagad-agad, Sister Eden, ang may time talaga, no, in process, Sister Eden, unti-unting nawala yung mga dinadala kong mga hindi ko kayang akunin sa sarili ko, Sister Eden. At doon, naramdaman ko yung saya nung sumunod na ako, Sister Eden. Nung palagi na ako nakikinig sa kanyang banal na salita, nag-sumasama ako, Sister Eden, sa mga prayer meeting. At parang yung tawag na ang nayanggaw ka, Sister Eden, dahil gusto mo lang palaging makinig ng salita ng ating buhay na Panginoon. Dahil dyan, no, sa pakikinig mo, Sister Eden, may marami kang mga matutunan sa

0: sinasabi ng ating buhay na Panginoon. At doon pala sabi ko na lahat ng na mga nakikinig na pakinggan ko, Sister Eden, ng mga salita ng ating buhay na Panginoon, minsan sabi ko, ako yan, sabi ko. Dahil nga, no, tumatago sa puso ko yung mga tinuturo ng ating buhay na Panginoon. Yung minsan nakikinig ako, Sister Eden, na yung mga ugali ko, Sister Eden, nandyan pala, sabi ko, ako yan, lalo na pa, Sister Eden, sa sirap. Sabi ko, kung mabasa ko yon at minsan mapakinggan ko sa wali ng ating head servant, sabi ko, ako yan, yan ang ugali ko. Mga kapatid ko kay Kristo, no, tinuturuan pala tayo ng Panginoon, yun ang sabi niya na a blessed yung taong nakikinig at sumusunod sa kanyang banal na salita. In Jesus' name, amen and amen.
1: Amen and amen. So mga kapatid ko kay Kristo, ang ating Panginoon ay talagang nagtuturo sa atin ng ating gawin upang magkaroon tayo ng buhay na maligaya, ano, dito sa mundo, magkaroon tayo ng kapayapaan, maging sagana yung ating buhay. Amen. Kung sa atin pa, Sister Cheryl, basta sundin lang natin ang banal na salita ng Diyos na ating pinakinggan, no, ay talagang ma-experiensyahan natin ang pangako ng Diyos.
0: Amen.
1: Na sinasabi niya sa kanyang banal na salita. At ang pagsunod sa banal na salita ng Diyos na ating napakinggan ay nagpapatunay yan, Sister Cheryl, na tayo ay nananampalataya. No, dahil hindi ka makasunod sa utos ng Diyos, sa kanyang banal na salita, hindi mo yan masunod ng taos puso, ng buong puso, kung hindi ka nananampalataya. Amen. Sa kanya. No, diba? So, dito pala natin makita na our obedience to the word of God that we have heard is tantamount to our, sa atin pa, ang pananampalataya, pananalig sa kanya. No? Dahil hindi tayo makasunod sa kanyang sinasabi kung hindi tayo nananalig sa kanya. Masunod lang natin yung kanyang sinasabi, yung kanyang banal na salita, if we have faith.
0: No?
1: Kaya, my dear brothers and sisters, kung sa grasya ng Diyos, no? Dahil ang lahat grasya, no? Hingin natin yung pananampalataya, no? Sa banal na salita ng Diyos na ating napakinggan. Dahil kung sundin lang natin yan, my dear brothers and sisters, makita natin kung paano gagalaw ang Diyos sa ating buhay. Kung paano niya tayo pagalingin, kung paano niya tayo palayain, at kung paano niya pasaganain ang ating buhay. Sige, Sister Cheryl, Amen. Meron kang idagdag.
0: Oh, Sister Eden, at salaga, mga kapatid ko kay Kristo, masarap, no, sundin kung anong kaloba ng ating Panginoon. Maramdaman mo, Sister Eden, yung saya. At parang yung kagaya ng ibon na nakawala sa hawla, Sister Eden. Masarap pala, mga kapatid ko kay Kristo, no? Na dati, parang lumabas ka sa bahay mo na ang sa paligid mo, Sister Eden, na iba pag nandyan sinunod mo yung kaloba ng ating buhay na Panginoon, dahil marami kang kaibigan pala, Sister Eden. Dati, ako, sa loob lang ako ng bahay, walang pakialam sa mundo, walang pakialam sa paligid mo, Sister Eden. Pero nandyan na, kasi nababasa mo yung sinasabi, pag nandyan ang Panginoon sa iyo, Sister Eden, yung ugali mo matahimik, hindi na, kundi kung sino yung mga taong na salubong mo, ay mas masaya pala, Sister Eden, no? Yung kasalubong yung matao na nagbigay ka ng good morning, Sister Eden.
1: Yes.
0: No? Ang naramdaman ko yon noong nasa Hong Kong ako, Sister Eden, talagang sabi ko, hindi ako ganito dati. Pero Sister Eden, ang saya pala, no? No, greet mo yung mga taong kahit nakikita mo na nagtrabaho, yung naglilinis ng daan, Sister Eden. Mm-hmm. At na kahit hindi mo kakilala, dati hindi mo kakilala, nahiya ako magsabi ko, baka hindi niyan ako sagutin, mm-hmm, Sister Eden. Pero kung nandiyan na, dahil ang habang naglalakad ka, na dala-dala mo yung presence ng Panginoon, na kailangan yung gusto mo na sinusunod mo yung kondyan ng Panginoon, Sister Eden, masayahin ka. At yung mga taong kasalubong mo ay ginigreet mo, Sister Eden. Iba pala, naglalakad ka nga, ang sarap pakiramdam, Sister Eden. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, no, kung sundin natin yung kaluba ng ating Panginoon, no, siguro, Sister Eden, yung mundo is walang gulo.
1: Amen.
0: Ang siguro yung ang sa kapitbahay natin, Sister Eden, no, kuno lahat, no, nagbibigayan, nagtutulungan, masaya, Sister Eden. Amen. In Jesus' name, amen.
1: Amen and amen. Dahil sa kung ano yung ating tinatanim, talagang yun ang ating aanihin. At amen, ang isang pruweba

na talagang natanggap na natin ang ating Panginoon Jesus dito sa ating puso at siya na yung nananahan na kung talagang natanggap natin yung banal na salita ng Diyos at natanim ng malalim sa ating puso, ay talagang tutubo yan, lalago at mamunga siya. At ang bunga niyan, Sister Cheryl, makikita sa uri ng pamumuhay, sa prutas ng ating pamumuhay. No, dahil kung nandyan yung nung Holy Spirit, yung Word of God sa ating puso, nandyan ang Diyos. So, talagang lalabas yan sa iyong pang-uugali. No, na ang yung pagka noon may palagi kang nakasimangot, ngunit ngayon palagi ka nang nakasmile because you have a happy heart because Jesus is already in you and the Holy Spirit is already working in you. Kaya ang pagkinig at pagsunod sa banal na salita ng Diyos ay talagang makadala sa atin ang kabutihan, no? Maligayang buhay, mapayapang buhay, at kasaganaan. At gusto ko lang, Sister Cheryl, na i-share, no? Itong banal na salita ng Diyos na talagang in my walk with this community for almost 18 years. No, ito yung isa sa mga banal na salita na aking napakinggan at talagang sinusunod ko, Sister Cheryl. No, at nakita ko kung paano pasaganain ng Diyos yung aking buhay at ang aking pamilya. No, itong call ito, Sister Cheryl, sa tithes, no? Kasi nakita ko, ito yung susi upang ang ating buhay ay maging masaya at maging sagana. So basahin ko ito sa inyo dito, ito sa Malakay chapter 3, no, verses 6 pa ilalim. Ang sabi dito, I am the Lord and I do not change. So talagang hindi siya nagbabago, Sister Cheryl, kasi siya ay Diyos. And so you, the descendants of Jacob, are not yet completely lost. You, like your ancestors before you, have turned away from my laws and have not kept them. Turn back to me, and I will turn to you. But you ask, what must we do to turn back to you? I ask you, is it right for a person to cheat God? So nagtanong ang Panginoon, tama ba, matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? So ang sagot dito, of course not, yet you are cheating me. Ang sabi ng Panginoon sa mga tao na noon sa descendants of Jacob, no, hindi tama na dayain mo ang Panginoon, ngunit sabi niya, dinadaya ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikapo at mga handog. In the matter of tithes and offerings. So, Sister Cheryl, dito nabuksan talaga ako na kung hindi pala tayo nagbibigay ng ating tithes o ikapo at offering sa Panginoon, we are cheating God. Dinadaya natin siya. At ano yung consequence? Ang sabi dito, a curse on all of you because the whole nation is cheating me. So, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y dinadaya ng buong bansa. So, meron palang curse, Sister Cheryl. Merong sumpa ang Diyos sa mga taong na nagdaraya sa Kanya. No? Sa pamamagitan ng tithes at ng offerings. Kaya, ang sabi ng Panginoon, ang Kanyang payo sa atin, bring the full amount of your tithes to the temple so that there will be plenty of food there. So magsabi ka ng ikapo, Sister Cheryl, yung tithes, that is 10% of your income. That 10% of our income is for the Lord. Yung 90% sa atin na yon, but that 10% is really for the Lord. So dapat natin ibigay yan sa Kanya dahil para yan sa Kanya. Ano ang dahilan ng Diyos? Bring the full amount of your tithes to the temple so that there will be plenty of food there. Upang sa Kanyang templo, gusto niyang maging sagana diyan sa Kanyang templo. Kaya gusto niya ang lahat ng mga believers ay magbibigay ng tithes diyan dalhin sa Kanyang templo. Put me to the test and you will see. Sabi niya, subukan ninyong gawin ito. Kung hindi ko buksan ang mga durungawa ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Put me to the test and you will see that I will open the windows of heaven and pour out on you in abundance. Sagana, Sister Cheryl, hindi lang yung parang talithi o spring,

0: But in abundance, the Lord will pour out on us in abundance all kinds of good things. So lahat ng mga mabubuting bagay ay ibuhos ng Diyos sa atin kung marunong tayong sumunod sa Kanya. Kung marunong tayong magbigay ng ating tithes sa ating Panginoon at offerings. At ang sabi niya, I will not let insects destroy your crops. Yung mga insekto, hindi ko na padadalhan ng salot ang inyong lupain, kaya't mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. So, yung mga insekto, Sister Cheryl, hindi na, no, he will not allow insects to destroy our crops. Yung ating kita, Sister Cheryl, kung sa atin pa, yung ating income, ay talagang kanyang, ano yan, protectionan. Yung tipigan, ano yun sa Tagalog, no? Iprotectionan niya yung ating income, no? Hindi niya ipakain sa mga insekto, sa mga gamot, sa mga maintenance, o sa ano pa dyan na, sabi natin ay parang, ang ating kita ay nilalagay lang natin sa isang sisidlan na merong butas. Na paglagay natin dyan ay parang tumatahos, ano yun sa Tagalog, na madaling maubos. Dahil pala, yun, hindi pinoproteksyonan ng Diyos. Ngunit kung marunong tayong sumunod sa Kanya, nang sabi niya, ibigay mo yung ikapo at yung offering sa aking templo, the Lord will protect our income, our crops, at ang sabi niya, and your grapevines will be loaded with grapes. Then the people of all nations will call you happy because your land will be a good place to live. So, mananagana tayo, maging sagana yung ating buhay, at makita natin na ang ating income ay talagang sobra siya sa ating pangangailangan. Nangyari yan sa akin, mga kapatid ko kay Kristo, at hanggang ngayon, patuloy na nangyayari. Patuloy at patuloy na nangyayari. The Lord is faithful to all His promises. Kaya nakita ko, no, mula noon nang nabuksan ako hanggang ngayon, patuloy ako, Sister Cheryl, nagbibigay ng tithes, ng love offerings, like mga pledges, and the Lord, no, is really faithful to all His promises. Kitang-kita ng dalawa kong mata kung paano ako binalikan ng Diyos kasama ng aking pamilya. Sige, Sister Cheryl.
1: Amen, Sister Eden. Totoo yan, Sister Eden. Kung hindi ka bigyan ng grasya ng buhay na Panginoon at hindi ka makapakinig ng kanyang banal na salita, Sister Eden, kagaya nito. Talagang ganun ako dati, Sister Eden. Sabi ko, palagi ko ito, Sister Eden, sinishare ang pagkakuripot ko at talaga sabi ko, yun nga sabi mo kanina na parang may butas yung bulsa, yung wallet mo, Sister Eden, dahil wala akong anak noon, Sister Eden, bago ako nung first time ko mag-abroad, Sister Eden, wala akong anak. At wala din ko ang ginagastuhan. Pero pag tapos, hindi pa tapos yung buwan, Sister Eden, wala na akong pera. Dahil nga, kahit magsimba niyan ako, Sister Eden, parang ayaw kong magbitiw ng pera dahil iniisip ko, ito bilhin ko pa, may bilhin pa ako nito. Pero nung narinig ko ito, Sister Eden, na dito na sa community, unti-unti kong, hindi naman ko, Sister Eden, na bigla talaga, pero unti-unting sinusunod ko dahil kung wala yung grasya, Sister Eden, ang hirap kaya magbitiw ng pera. Oh, ang hirap. Kaya niningi ko yung grasya ng Panginoon, Sister Eden. Naturuan niya ako, Sister Eden, at unti-unti na parang nakuhan ko, Sister Eden, na noong nasa community na ako, kasi dati palagi yung tatay namin, palagi nagkasakit, hindi pa nasunod nung ba nagkasakit. Kaya palaging kami nag-uutang, Sister Eden, sa bangko dahil nga yung tatay namin or nanay namin nasa hospital palagi, nasa private hospital. Kaya nangungutang kami, Sister Eden. Pero nasa community na ako, talagang ang giningo ko sa Panginoon, nang bigyan niya ako ng grasya na masunod yung kanyang kalooban, kung anong sinasabi niya, ang pagbigay ng 10%, Sister Eden. So noong nasa community ako, unti-unti, Sister Eden, na talagang sinusunod ko kung ano yung leading sa akin ng Holy Spirit. Naramdaman ko, Sister Eden, na unti-unting nawala, hindi na nagkasakit yung tatay ko kasi dati ang laki ng gasto kasi ilan kami na sa Hong Kong, Sister Eden, pero palaging kami nag-uutang ng pera sa bangko, Sister Eden, dahil palaging nagkasakit. Yun pala, mga kapatid ko kay Kristo, no? Yun ang peste, Sister Eden, yung mga sakit. Oo. Kaya ningin ko, Lord, kunin mo na yung mga peste at sapat-sapat sa pamamahay namin. Sabi ko, yung pagsunod sa kanya, Sister Eden, sa kanyang mga utos, kung ano yung ang utos ng ating buhay na Panginoon, hindi yan yung pagsunod sa kanyang ang pagtuman, obligasyon, Sister Eden, wala. Unti-unting nawawala yun, Sister Eden. Kaya salamat sa ating buhay na Panginoon sa kanyang pagtuturo, Sister Eden. Na yun pala, no, kung mayroon tayong bigyan ng Panginoon ng grasya na mabuksan ang ating tainga, Sister Eden, yun pala ang ang daan para mm.

0: mahaon tayo sa kahirapan, amen. Sister Eden. In Jesus' name, amen.
1: Amen and amen. Talagang totoo yan, kapatid ko kay Kristo. At kung paintulutan ako siguro dito na magsalita, ay makapagsalita ako ng isang oras tungkol sa pagbibigay, kung paano biniyayaan, ibinuhos ng Diyos ang mga biyaya at pagpapala sa aking buhay. Talaga totoo yan, Sister Cheryl. Yung una talaga, ang paggaling ng karamdaman. Amen. Kagaya ng aking pangatlong anak, asthmatic yun mula maliit pa siya. No, ngunit nang ako ay nakapasok sa community na ito, and I learned to give, no, to when I heard the word of God and I decided to follow it, nakita ko gumaling yung aking anak, no, sa kanyang asthma. Kung sa atin pa, hindi ka na gumagasto sa ospital, sa sakit, sa gamot, sa maintenance, no, at nakita ko ang mga grasya ay bumubukas, na yung ang mga source of income nyo ay talagang binubuksan ng Diyos upang maging sagana yung ang papasok sa inyo ng mga blessings, no? Even the unexpected blessings ay binibigay ng Diyos. Kaya kapatid ko kay Kristo, para sa iyo ito. Amen. Itong banal na salita ng Diyos, this is not an accident that you have heard this word of God. At kung sundin mo ito, kapatid ko kay Kristo, ang sabi ng Panginoon, put me to the test, subukan mo siya, and you will see, makita mo, no, that I will open the windows of heaven and pour out on you in abundance all kinds of good things, and I will not let insects destroy your crops, and your grapevines will be loaded with grapes. In Jesus' name, amen and amen. Nandyan sa iyong mga kamay ang pagsunod, dahil sa napakinggan mo na ito, nandyan sa iyo ang pagsunod sa banal na salita ng Diyos. In Jesus' name, amen and amen. So, gusto nating batiin ang mga kapatid kay Kristo na nandito na yon sa ating ADGFM Facebook Live. Kasama natin si Bekbek Padernal, nagsasabing amen. God bless you, Sister Bekbek, dyan sa Lebanon, together with all the members of your family. Anabella Calabio, nasasabing amen. God bless you. Mary Jane Rowan, nasasabing good evening, sis. Pray also nga ang akong ubo kag mga kahadlok and anxiety tunawon sa balaan nga dugo ni Jesus, and total and complete healing of Mary June Lanyog. In Jesus' name, amen and amen. Sinang Tesseline Zaragoza, dyan sa Escalante, nagsasabing thank you, Lord. Amen. God bless you ng Tess. Olivia Cordero, nasasabing amen. Mary Dolly Amargo, nasasabing amen. Si Robilyn Graciano Baltasar, kasama din natin dyan sa Jeddah. God bless you. Isaiah Suplico Dumadara, nagsasabing amen. God bless. Nini Dairit Silva is watching. Amen. Thank you, Lord. God bless you, Sister Nini. At nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nakita tayo dyan sa Antipolo. Last kahapon, no? Nandun ako sa Maynila, sa Antipolo. Nag-prayer meeting. So, nandyan si Sister Nini. No? At i-bless ka ng ating Panginoon kasama ng iyong buong pamilya. Si Sister Ching Maluhubag, nagsasabing amen. God bless you, Sister Malu. At we continue to pray, no, for Sister Amalia, no, na talagang pagalingin siya ng ating Panginoon, tunawin ang lahat ng mga bukol, ang lahat ng mga na hindi mabuti, ang mga cancer cells dyan sa kanyang brain. Kiniklaim natin, tinutunaw yan ng Panginoon sa oras na ito, at pinapagaling ng lubusan si Sister Amalia. In Jesus' name, amen and amen. Si Ihado Joven Cuarte, nagsasabing amen. God bless you, together with all the members of your family. ADG Chu and Juan Hong Kong, Sister Maricela Porga, kasama natin. Good evening, Sis Eden and Sis Che. God bless you both, no. Maraming salamat, Sister Maricel. I-bless ka ng ating Panginoon, at pagpalain pa ikaw, no, at ang iyong buong pamilya. Mm-hmm. Si Dairit Silva, yes, Sister, marami kami natutunan sa kanya kahapon dito sa Antipolo. Na God bless you, Sister Nini. Rosemary Cercidillo Almagro, amen. Nelia Bianida, amen. Sister Rose Proteña is also watching. God bless you, Sister Rose. We continue to pray for Brother Willie to give him new strength and his total and for his total and complete healing. In Jesus' name, amen and amen. Nini Jo Arcel, nandyan sa Taiwan. God bless you, Sister Nini Ji. Sister Rose, God bless his Eden and company. God bless you, Sister Rose. Deldel Efondo Hekanga, amen, Lord Jesus. Susana Soriano, amen. Si Nini Agot, amen. God bless you, Sister Nini Agot. God bless you together with all the members of your family dyan sa Hong Kong. I-bless kayo dyan ng ating Panginoon. At si Sister Nini G, nagsasabing amen. Angerine La Chica de Dios Unilongo, nagsasabing amen. God bless you. Mary Ann Astorga Daguhoy, amen. Si Babes Cantara Hinilia is watching dyan sa Gimbal. God bless you, Sister Babes. No, at kasama din natin si Nelia Bianida.

nagsasabing amen. Grace Odosta Perez, nagsasabing amen dyan sa Taiwan. At si Sister Maricel, amen. Sunny Gao Eder, nagsasabi ding amen. At si Sister Yellen Guarda Pias, dyan sa Taiwan, kasama din natin. Sining Nancy Canyonaso, God bless you, Ning Nancy. Nakita ko dyan sining Nancy ngayon sa Canada, no, dyan sa kanyang anak, at kasamang kanyang apo na si Marga. No, i-bless kayo ng ating Panginoon, kasama ng buong pamilya. At si Sister Yellen Guarda Pias, nagsasabing amen. Si Robilyn, amen. Ning Nancy, amen. At Sister Tisay Villaruel, kasama din natin, nagsasabing amen. We continue to pray for Sister Tisay that the Lord will give her new strength each day. Bagong lakas araw-araw. The Lord will strengthen her immune system at bigyan pa siya ng ating Panginoon na mahaba pang buhay. No? And we pray for total and complete healing. In Jesus' name, amen and amen. Mayra Malabor Hilera, in Jesus' name, amen and amen. God bless you. No, dyan sa City Hall. Mary Grace Amido, amen. At si Sister Nini G, amen. Thank you, Jesus, for your abundant blessings. Pagidait, Sis Eden and Sis Che. Pagidait, God bless you both. Sa Rafael Danga Yumale, good eve, Sis Eden and Ate Che. God bless both. Watching from Binalbagan, Negros. No, God bless you. At si Medina Hervas, nagsasabi ding amen. Sa oras na ito, itaas natin yung ating mga kamay, ipikit natin yung ating mga mata, at manalangin tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga pagtuturo, Panginoon. Bigyan mo kami ng grasya na ang bawat banal na salita na sinasabi mo, Panginoon, at aming napakinggan ay amin niyang matanggap buong-buo sa aming puso. At amin yan, Lord Jesus Christ, mapaniwalaan at maisabuhay. Lord Jesus Christ, give us the grace to always follow your word, O Lord Jesus Christ. Bigyan mo kami kahit na mahirap, Panginoon, ngunit alam namin na yan ay para sa aming kabutihan. Kaya, Panginoon, Lord Jesus, humihingi kami sa iyo, patawarin mo ang lahat naming kasalanan kasama ng buong pamilya. Kunin mo ang lahat ng mga sumasagabal sa aming bawat isipan, sa aming bawat puso upang masunod namin at maisabuhay namin ang iyong banal na salita, O Lord Jesus. At alam namin na kung, Lord Jesus Christ, aming masunod ang iyong banal na salita, ang iyong pangako, sasamahan mo kami, and you are going to reveal yourself to us more and more each day. Kaya maraming salamat, O Lord Jesus, sa iyong walang humpay na pagmamahal at sa iyong banal na salita. At dahil nandito ka sa amin, Panginoon, dahil kasama ka namin,

Good evening, Mega Jam. Yes, good evening, Mega Jam, sa lahat ng nakikinig ngayong gabi. Nasa bahay man, nasa biyahe, nagre-report sa panggabing trabaho, o nagpapahinga matapos ang isang napakahabang araw. Welcome sa inyong paboritong evening radio show. Ito ang Jam with DJ Joshua. Yes, mga jammers, ako inyong kaibigan sa radio, DJ Joshua. Makakasama ninyo mula 8 p.m. mula ngayong oras hanggang 10 p.m. para sa inspirasyon, kwentuhan at paglalakbay ng pananampalataya. Yes, mga jammers, naririnig tayo sa 98.9 ADJFM Estancia. At naririnig din tayo sa DYMI 94.7 ADJFM Kalinog. Ganun din sa ating Diyos, Gugma Online Radio. Yes, sa inyong mga Android phones, ang Diyos, Gugma Online Radio. At tayo'y napapanood live sa ating Facebook page, ADGFM. Yes, mga jammers, ayan. Batiin muna natin ang lahat na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong Monday, October 12, 2026. Happy birthday sa'yo, kapatid. At syempre, ang kantang ito ay para sa'yo. 3, 2, 1.

Yes, mga Jammers yan. Happy, happy birthday sa lahat na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw. At ilang days na lang bago ang Pasko, it's 74 days to go before Christmas.

Mga jam, kamusta ang biyahe mo ngayong linggo? Medyo mabigat ba? Nakakapagod na ba? Pakiramdam mo ba ay gusto mo na magtaas ng dalawang kamay at sumuko? Sa Hiligaynon at Bisaya, may napakagandang salita tayo. Padayon. Padayon. Padayon. Ibig sabihin, magpatuloy. Humakbang pa rin, huwag bibitaw. Okay mga jammers, tonight, ito ang ating question of the hour. Ano ang pangarap o dahilan na nagpapasabi sa'yo gabi-gabi na padayon lang? Kakayanin ko to dahil sa tulong ni Lord. Yes, mga Jarmies, i-comment lang ang inyong sagot sa ating Facebook Live o mag-text gamit ang ating official hashtag, hashtag ADGFM, padayon lang. Ayan, ang ating text line number ay 09669445040. Yes, ulitin na natin ang ating question of the hour. Ano ang pangarap o dahilan na nagpapasabi sa'yo gabi-gabi na? Padayon lang, kakayanin ko to dahil sa tulong ni Lord. Yes, mga jammers, ayan, comment down below lang ang inyong mga song requests at ang inyong mga pa-shoutout. And don't forget to share our live, mga jam. Maraming salamat.

Yes, mga charmers, simulan na natin ang gabi ito sa isang awitin ng panindigan at lakas mula sa Panginoon. Ito muna, mga charmers, pakinggan natin. Humayot, ihayag. Alright, mga charmers, ayan, comment down below lang ng inyong mga song requests at ng inyong mga pa-shoutout dahil mamaya babasahin natin niyan. Ito muna, mga

Yes, nag-jam machine na pakinggan ng Mayot Ihayaga by Bukas Palad Music Ministry. Welcome back, mga ka-jam. Ang buhay, hindi parating madali. May mga araw na punong-puno tayo ng sigla. Pero may mga araw din na kahit ang pagbangon sa kama, pakiramdam natin ay napakabigat. Marami sa atin ang gustong tumigil na lang. Pero alam niyo ba, mga ka-jam, ang padayon o ang hindi pagbitaw ay hindi ibig sabihin na hindi ka napapagod o hindi ka umiiyak. Ang ibig sabihin nito, kahit umiiyak ka, umakapit ka pa rin sa kamay ng Diyos. Mga ka-jam, faith doesn't mean the path is easy. It means you're never walking alone. Sabi nga sa Galatians chapter 6 verse 9, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up." Amen! Amen! Mga jam, huwag kang mapapagod sa paggawa ng mabuti. Huwag kang bibitaw sa pangarap mo. Dahil sa tamang panahon,

Sa panahon ng Diyos, aani ka rin ng tagumpay. Amen! Amen! Yes, comment down below lang mga jammers ng inyong mga shoutout at ng inyong mga song request. Maya-maya babasahin natin yan. Alright, mga jammers, ito naman pakinggan natin our next song bago tayo pumunta sa ating first song request. Ito muna, pakinggan natin. Shine! Jesus Shine by Vineyard Music. Ito muna, pakinggan natin.

0: Mga jammers, yun yung napakinggan in the beginning, sung by Victor Wood na request ni a brother, Joven. Mga jammers, mag-fade talk muna tayo bago tayo magpatuloy sa aming mga song request. Ano mga jammers? Tara!
1: Kapag ang mundo ay puno ng ingay, pakinggan ang tinig ng Diyos. Ito ang Fade Talk, kasama si DJ Joshua.
2: Fade Talk.
3: Fade Talk.

Welcome back, mga ka-jam. Tonight, pag-usapan natin, padayo na ang sining ng hindi pagbitao. Mga ka-jam, bakit nga ba mahirap magpatuloy kapag matagal na tayong naghihintay? Ka-jam, kasi nakatutok tayo sa layo ng lalakarin pa natin. Sa halip na tingnan natin kung gaano nakalayo ang narating natin sa tulong ni Lord. Ka-jam, naitanong mo na ba sa sarili mo? Bakit pa ako magpapatuloy? Mga jammers! Jammers! Reality check muna tayo. Ang totoong padayon ay may tatlong haligi. Number one, it's okay to rest but don't quit. Kapag napagod ka, matutong magpahinga. Huwag huminto ng tuluyan. Jam number two, focus on the one who called you. Huwag sa malalaking alon o bagyo nakatingin, kundi ka-jam kay Jesus na kasama mo sa bangka. Number 3, mga ka-jam, one day at a time. Hindi mo kailangang solusyonan ang susunod na 5 taon. Ang kailangan mo lang gawin ay humakbang ngayong araw. Jam, sabi nga sa Isaiah chapter 40 verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Mga ka-jam, kapag nakasandal ang pag-asa mo sa Diyos, nagre-renew ka ng lakas mo. Hindi ibig sabihin na wala ng pagsubok. Ibig sabihin na mas malaki ang kapangyarihan ng Diyos na gumagabay sa iyo kaysa anumang pagsubok na pumapasok sa buhay mo. Kaya ka-jam, kapag pakiramdam mo ay bibitaw ka na, alalahanin mo kung sino na nakahawak sa kamay mo. Here, man, reminders for tonight, mga ka-jam. Number one, God didn't bring you to this far to leave you. Hindi ka dinala ni Lord dito para lang iwanan. Number two, mga ka-jammers, your current struggle is a chapter, not the whole book. Isang kabanata lang to. Hindi ito ang katapusan ng kwento mo. Number three, mga ka-jam, slow progress is still progress. Kahit mabagal, basta nagpapatuloy, nakakahakbang ka pa rin. And lastly, number four, keep your eyes on the prize.

putok ang tingin sa pangako ng Diyos. Kajam hardjack muna tayo. Sino o ano ang dahilan kung bakit ka pumili na magpadayon ngayong gabi? Kajam, ang mga anak mo ba na nag-aaral? O ang mga magulang mo na gusto mong bigyan ng magandang buhay? O ang pangarap na itinanim mo mismo ni Lord sa puso mo?

Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoon, lumalapit kami sa inyo ngayong gabi. Mga pusong napapagod, mga taong patuloy na lumalaban sa buhay. Panginoon, nakikita mo po ang bawat sakripisyo, ang bawat patak ng luha, at ang mga tahimik na panalangin na walang ibang nakakaalam, kundi ikaw lamang. Lord, baguhin mo po ang aming lakas ngayong gabi. Ipaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa sa biyaheng ito. Panginoon, bigyan mo kami ng matatag na puso para magpatuloy, para magpadayon, kahit mabigat ang daan. Panginoon, pagpalain niyo po ang buong Diyos Amores Broadcasting, ang buong ang Diyos Gugma Community, at ang aming bansang Pilipinas. Panginoon, blesso po ang lahat ng nanonood at nakikinig ngayon. God, their heart's desire, Panginoon. Ikaw ang aming gabay, ang aming proteksyon, at ang aming kapahingahan. Sa ngala ni Jesus. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo.

Alright mga jammers, patuloy tayo sa aming mga song request. Ito muna pakinggan natin our next song request. Ni-request ni Sister Glow, You Are Near.

0: natin.
1: Yes, mga Jammers yung napapakinggan. Constant by Maverick City. Or his parts, Anthony Gargiola. Mga Jam, malapit na tayo magtapos sa ating pala tuntunan ngayong gabi. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa inyong mga kwento at sa pakikijam sa ating broadcast gamit ang ADJFM. Padayon lang. Mga Jammers, sa buhay na ito, huwag mong bitawan ang mga bagay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. At huwag mong kalilimutan na siya ang unang hindi bumitaw sa iyo. Kajam, padayon lang mga kajam. Kakayanin natin to sa tulong ng Panginoon. Amen! Amen ayan mga Jammers! Maraming salamat sa lahat na sumama sa atin ngayon sa ating online application, sa ating Facebook live streaming, at lalong-lalo na sa lahat na nakikinig ngayon sa kanilang mga radio, sa kanya-kanyang bahay, sa sakyan man o saan man na nakikinig ngayon. Maraming salamat mga Jammers! Sama-sama ulit tayo bukas, same time, same station, same online application, same Facebook page, same station. Alright mga Jammers! Ayan, pasalamatan muna natin ang ating technical side dyan sa may ADJFM estansya. Kay Sister Princess, maraming salamat. Ganon din. Sa kay Brother Raynon at Brother Prince dyan sa ADJFM Kalinog. God bless you brothers. At syempre dito naman sa ating ADJFM main studio sa City of Love, Iloilo City. Sa apakagwapo nating tech dito at apakaganda mga techs. Ay, hindi. Yes, syempre, basta nag-serve kay Lord, magaganda at gwapo. Amen! Yes, walang pangit kapag nag-serve kay Lord. Amen! Amen! At ayan, syempre, sa tech natin dito sa ADJFM Studio. Sa iba one, kay Brother John Fernel, kay Sister Sela, at kay Sister Mary Faith. Hey mga Jammers, ha? Kita-kits ulit tayo bukas. Ito lang yan sa Jesus and Music Jam with DJ Joshua. Alright mga Jammers, ako muli ang inyong kaibigan sa radio, DJ Joshua. Stay safe, stay blessed, and keep the faith.

0: Gani gina sa gidan ko kamo, nga sarang lang kamo makasulod sa ginarian sang langit, kun ang inyo katutom sa pagtuman sa ginapaabot sang Dios sa inyo, maglabaw sa katutom sa mga manunudlo sang kasuguan kag sa mga parisayo. Inyo nabatian ang ginsiling sang una, sa inyo mga katigulangan, hindi ka magpatay sang tao, amsan sinpo nga magpatay pagkatalon sa upmanan, pero karon nagasilingan ko sa inyo, nga bisan sinpo nga nagakaakig zaya utod pagkatalon sa upmanan. Kamsan sinpo nga nagapakalain zaya utod sa pagsiling zaya hoy, way pulos ka, way kapulos pagkatalon sa pinakataas nga upmanan. Kagambisan sinpo nga nagasiling zaya utod hoy buang may katalagman nga magpaimpyerno. Gani, kung nagadala ikaw sang ibudulot sa Dios, kag mag kung madumduman mo, ngang imuutod may aligot-gut sa imo, baya ay anay ibudulot sa tubangan sa altar, kag magpakigusay sa imuutod, kag ugaling magbalik ka, kag maghalad sang imudulot sa Dios. Kung may tao nga magsumbong sa imo sa upmanan, magpakigusay ka sa iya samtang may tion pa, kag wala pa kamo magagadto sa upmanan, kay kung dito na kamo, iya ikaw itugyan sa hukom, kag ang hukom magatugyan sa imo sa gwardiya, kag isulod ka sa bilangguan. Nagasiling ako sa imo, magapabilin ka dito tubtob mabayaran mo ang tanan mo ng bulta. All together, please. I was crucified.
1: I was crucified.
0: And died with Jesus.
1: And died with Jesus.
0: On his cross.
1: On his cross.
0: And it is no longer I who live.
1: It's no longer I who live.
0: But Christ lives in me.
1: But Christ lives in me.
0: The life I live now.
1: The life I live now.
0: I live by faith.
1: I live by faith.
0: The Son of God.
1: The Son of God.
0: Who loved.
1: Loved.
0: And died for me.
1: And died for me.
0: I can face all conditions.
1: And I can face all conditions.
0: By the power of Christ.
1: By the power of Christ.
0: Working in me.
1: Working in
0: and
1: me.
0: And because Jesus lives.
1: And because Jesus
0: I
1: lives.
0: Will live.
1: I will live.
0: I will not die.
1: I will not die.
0: And no one can snatch me.
1: No one can snatch
0: and
1: me.
0: And separate me.
1: And separate
0: from
1: me.
0: The love of the Father.
1: From the love of the Father.
0: And of Jesus.
1: And of Jesus.
0: Jesus is the Son of the living God.
1: Jesus is the Son of the living God.
0: He is my Lord and Savior.
1: He is my Lord and Savior.
0: He loves me so much.
1: He loves me so much.
0: And I love him so.
1: And I love him so.
0: This is my statement of faith.
1: This is my statement of faith.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.

0: gani gina sa gidanin ko kamo, nga sarang lang kamo magkasulod sa gidarian sang langit, kung ang inyo katutong sa pagtuman sa ginapaabot sa Diyos sa inyo, maglabaw sa katutong sa mga manunudlo sang kasaguan kag sa mga parisayo. Inyo nabatian ang ginsiling sang una, sa inyo mga katigulangan, hindi ka magpatay sang taho, amsan sinpo nga magpatay pagkatalon sa upmanan, pero karon nagkasiling ako sa inyo, nga bisan sinpo nga nagkakaakig sa yautod pagkatalon sa upmanan. Kamsan sinpo nga nagkapakalain sa yautod sa pagsiling sa iyahoy, way pulos ka, way kapulos pagkatalon sa pinakataas ng upmanan. Kagambisan sino nga nagasiling sa yautod hoy buang may katalagman nga magagpa-impyerno. Gani, kung nagadala ikaw sang ibudulot sa Diyos, kag mag, kung madumduman mo, ngang imuutod may aligot-gut sa imo, bayaayaan ay ibudulot sa tubangan sa altar, kag magpakigusay sa imuutod, kag ugaling magbalik ka, kag maghalad sang ibudulot sa Diyos. Kung may tao nga magsumbong sa imo sa ukmanan, husay ka sa iya samtang may tion pa kag wala pa kamo magagadto sa ukmanan kay kun didto na kamo iya ikaw itugyan sa ukom kag ang ukom magatugyan sa imo sa gwardiya kag isulod ka sa bilangguan nagasiling ako sa imo magapabilin ka didto tubtob babayaran mo ang tanad mo nga bolta.
1: All together, please. I was crucified.
2: I was crucified.
1: And died with Jesus.
2: And died with Jesus.
1: On his cross.
2: On his cross.
1: And it is no longer I who live.
2: It's no longer I who live.
1: But Christ lives in me.
2: But Christ lives in me.
1: The life I live now.
2: The life I live now.
1: I live by faith.
2: I live by faith.
1: The Son of God.
2: And the Son of God.
1: Who loved.
2: Who loved.
1: And died for me.
2: And died for me.
1: And I can face all conditions.
2: And I can face all conditions.
1: By the power of Christ.
2: By the power of Christ.
1: Working in me.
2: Working in
1: and
2: me.
1: And because Jesus lives.
2: And because Jesus
1: I will live.
2: I will live.
1: I will not die.
2: I will not die.
1: And no one can snatch me.
2: No one can snatch
1: and separate me.
2: And separate
1: from the love of the Father.
2: From the love of the Father.

Christmas, mabatyagan mo subong ang iyong presensya. The presence of God anoints you na magabaylo sa imo ng mga laim na tao. He is now working in you. The Lord anoints you

0: Now in His presence, in His presence, be set free.
1: Amen.
0: Receive your miracle.
1: Amen.
0: Amen. Receive your transformation. In His presence. Chimpo na edisibong. Gangkunon ang saad niya. Mag-focus lang sa iyong presence. Sa iyong presence. Sa iyong presence. Mother, brothers, and sisters. Sa iyong presensya, tulukan niyo subong ang gusto mong matabo sa iyong kaugalingon. Sa iyong presence, tulukan niyo ang gusto niyo matabo sa iyong kaugalingon. Yes! Pati na sa mga nag-uulipon nga sala, tulukan niyo subong sa iyong presensya. Remember, sa pagtabok sa Israelitas sa Red Sea, ang Ginoo nagtanaw sa mga kaaway nga nag-ulipon sa Israelitas. Gintulok niya ang mga kaaway sa presence sa nagdabdab ng pillar. Sa presence ang Ginoo, tulukan niyo mga cancer, ang tanang nagapahadlok sa inyo. Tulukan niyo inasubong sa presensya sa Ginoo. Kag sila tanan, magkakaladula sa ibo. Ginapasalig inasang pulong sa Diyos. Sa presensya niya, tuluka subong. Abang masakit. Yes, tuluka. Tuluka ina nga ginatunaw. Tuluka ina subong. Hallelujah, ang tanan nga kinanglanon mo. Hallelujah, sa iya presensya, tuluka. Tuluka. Yes. Hallelujah.

ng tuoy. Isiling sa imo tagipusoon. Pariyo sang ginsiling sa mabay nga ginadugo sang 12 katuig. Ginsiling niya sa itagipusoon. Kung matandog ko lang ang sidsid sa iya bayo. Now you are in His presence. Tuoy subong.

Buhi ikaw! Buhi ikaw! Kagyari kagari! Kaginahin mo, mo subong, ang kayuhan para sa amon. Matunan niyo, subong, ang kaluhayan sa tanang kahadlok. Yes. Yes.

You're like Holy Spirit. You're like streams of the living water in our hearts. Papayisubong ang iyong presensya. Kasubong sa suba, sang tubig, nga buhi, nga nagailig sa atong tagipusod, atong mabatyagan.

Jesus, ngayari sa amon. Jesus, tungod yari ka, ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya. O Ginoo, nagpamatkod kami ngang kunon ikaw naman ngang ibang mga lampag ng pilas nag-ayon sa amon. Sang tanan nga masakit kagbalatian nga yara sa amon nawas kag kalagang espiritu. Ginatuuhan naman Ginoo, ikaw nga yari sa amon. Kaginatuuhan naman kaginilisugdan nga subong ang ibong nga presensya nag-ayos ang tanan nga ginapatyag na mo. Yes. Ginatuuhan na ito nga. Nang iyang Espiritu sa mga niyarang nag-ahulang. Amen. Amen. Oh, ginatuuhan na mo.

kape ang kabot, sang ibot o kagwala. Remember my brothers and sisters, na si Jesus, yara sa ibo, ang nagakapot sa ibo, ginaangkon niya si Jesus. Paagi sa pagtuubalan mo gid, nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga, kung hindi siya maghimo sina. Tuuwi sa po. Ang makahimo lang sa bilagro, abong si Jesus nga yara sa ibo. Kagpaagi sa ibong pagtuo matabo ina, siling sang Marcos 11, kung may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad. Kung ikaw magtuo, kag hindi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo, yara sa inyo. Siling sang kasulatan, kung tuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo,

0: Ginoo, kung hindi ikaw, Ginoo, ang maghimo, sa naman ito nga, wala initiran sa pulos. Gani, Ginoo, ikaw nga nagapuyo sa amon, tagay kanisang mata, nga makita ikaw namon sa Santos Kamisa. In Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: In the Father, the Son, and the Son.

Ginoo nagpakamayo sa imo subong adlaw. Ginapakamayo ka subong ni Jesus. Pangayo ka subong, subonggit. Subonggit. Yes. In the name of Jesus.

heart hurts. Here on the wall I press, dear Lord, your presence is like a spring of living water. Ang iyong presensya subong tuburan nga subong ako na batyagan nga nagakuha sa tanan nagkauhaw sa ako.

e ponga presencia y sa kampanyos nga nag-aayo sa ako. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Ginoo.

Now put your right hand sa lawas, sa bayan sa lawas mo, ng pangabuyuan, o may ginapangayo kong ibang butang sa dugha ng ibang kamot. O Lord, you are here. And you answer all our prayers. In Jesus, thank you for loving us. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayo mo sa mga sakit, sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo mo sa mga eksema, sa allergies. Ginhigtan na mo ng tinakabang masakit. Kag magaling sa ngalan ni Jesus. Ginhigtan man mo ng tanan ng mga espiritu nga nagabalabag sini sa ngalan ni Jesus. Lang sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Pagayo. Thank you, Jesus. Thank you. It is finished. It is done. Thank you. I claim the release of your presence.

ang Espiritu Santo iya na sa iya. Kag nagpasalig sa iya, nga hindi siya mapatay sa wala pa, niya makita ang ginsaad sang Ginoo nga Kristo. Sa pagtuytoy sang Ginoo nga Kristo, sa pagtuytoy sang Espiritu Santo, si Simeon nagkanto sa templo, sang gindalang bata nga si Jesus, sang iya mga ginikanan sa pagtuman, sang ginasiling, sang kasuguan. Ginkugo si Simeon ang bata, kaya nagpasalamat sa Diyos nga nagasiling karon o Ginoo. Gintuman mo ang imo saan. Kag mapataliwan mo na ang imo alagad sa pagidaig. Kayang agon gid mga mata nakakita sa imo kaluwasan. Kaginaman, nga ginaman mo sa tugpangan sa tanan ng mga katawan. Isa kakapawa nga magaiwag sa mga hintel. Kag maginimaya sa imo mga tao sa Israel. Ang amay kag iloy sa bata na tingalagit sang ginhambal ni Simeon na hanungod sa iya. Si Simeon nagbindisyon sa ila kag nagsiling kay Maria nga iloy sa bata. Iling ang bata ginpili sang Dios nga mangin kabangganan ukon kaluwasan, nga mangin kanaglagan ukon kaluwasan sa madtamo sa Israel. Sa mga siya maging tanda gikan sa Diyos nga pagkakontrahon sa madamo. Kag maga pahayag sang ilat tinago nga mga pangunahuna kagang kalisod subong sang isa kais matalong ispada magalapos sang imo kaugalingon nga tagipuzoon. May propeta nga babae nga si Ana nga anak ni Panuel gikan sa tribo ni Aser. Ini siya isang katigulang na pito, katuig lang ang ilang pagpuyo sa ilang pana, kag nabalo siya. 84 na katuig nga nabalo siya kag sa sini nga kalawigon, wala gid siya magagwa sa templo. Sa adlaw kag kami, nag-alagad siya sa Dios kag nagapuasa, kag nagapangamuyo. Sa santo gid, nga takna, nag-abot siya kag nagpasalamat sa Diyos. Kag nagpanugid, siya na hanungod ang bata sa tanan ka mga tao nga nagahulat sa pagtubos sa Diyos sa Jerusalem. I bless you, Lord, and I thank you, Lord. In Jesus' mighty name, amen. Focus. Focus. If you want the Holy Spirit, let us raise our hands. Let us now close our eyes. In His presence,

pulong nga garimain, hindi pagpakawat ang pulong nga inyong nabatian. Tuuwi, ina, hindi pagtuguti, nga mataban, ina. Sang pispis, tuuwi, insistiri, ngang gahom maangkod mo sa buong. Focus and believe. Ngang Isus na patay na para sa imo. Nabanhaw siya para sa imo. Nagkayab siya para sa imo. Agad maangkod mo ang espiritu ng balaan. Tuoy na sa buong.

0: In the name of this ministry, I bind and I curse every barrier. Ang tanan nga nagupang sa amo na una kag gipuson. Ginaigtan ko kamo sa ngalan ni Jesus kag sa ngalan sa ministry nga ini. Ginamandaran ko ikaw po kag amen. Po la. Amen. Ginamandaran ko kamo. In million times to go out.
1: Amen.
0: And never come back.
1: Amen.
0: Kaginaklaim ko sa po, nga malagin mo kung nagtawag sa ato. Oh, magahatag sang kapawa. Kag makita ni mo, inang yagin saad nga gawin. Inang iyang saad nga persona. Kag makahiusa ikaw sa po. Sa iya, oh, ikaw, kagin panginmat niya, Jesus. Agad maangkon mong gawin. Tuuhi, ina ngayara na ina sa imo.

katagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang iyong kaugalingon, ang iyong Espiritu sa tanan ng nagapangayo kaya rin. Ibukbuin na tungo kay Luyan mo gininagino. Ihatag ginagino. Jesus, I have that Jesus. But we know not to receive and feel.

0: kun ang gugmas ang Dios yara sa atong tagipuzoon, ang Dios yara gid sa imo.
1: Amen.
0: Walang alinlangan kung saan nananahan ang pag-ibig ng Dios. Ang Dios ay nasa kanya.
1: Amen.

sabatian gid na tara mensahe. Kun sa diin man nagaistar inang gugma sang Dios, siguro gid siya gang Dios yara sa iya. Amen. Amen. Yara gid sa imo ang Dios kung nagahigugma ikaw. Amen. Anagahigugma sa Ginoo mo na nagapamati kan nagatuman sang tagsa niya kapulong. Sulitan naton, kagbatyagod naton, kagtuuhan naton inang dakilang pag-ibig yari sa aton.

0: He fills our heart with His love. Amen.
1: Amen.
0: Kunyara siya, ang gugmas ang Diyos yari sa aton. Balangid naton. Balangid naton nga yara siya. Liwat kang taho naton sa mga kaisa.

Maribel sa sisters, ibu'y anato ng tanan ng mga bugat kaya rin sa ato. Let us trust the Lord and His words. Once and for all, ihatag naton ang tanan na ginakim-kim naton, hindi tamabuyan. Na may pagsalig, gang Ginoo, labaw pa sa sinang ginakaptan das mo. May ikazarang siya sa paghatag sang ato nga ginapagita. Isurrender nato ni natanan. Yes. Tungod kay nagapati kita gang iyang pagigugma sa aton. Tama gid ka dako. Kag maghatag sa aton sa tanan tanga kinanglan. Iyatag. Ibuy agod ba angkod naton ang bato na kusog kagkabuhi ngalin sa iyan.

siya Ginoo, ginahalad ko sa imo. Ginahalad ko sa imo. Si Joshua. Si Joshua Edwin, ginahalad ko sa imo. Ginahalad ko sa imo si Dave, you know? Ang bugos ng mga panimalay, ginahalad ko sa imo. Upod sa tanan, Ginoo, ng panimalay ngayari dali. Kag tanan ngayara sa ministry, ginahalad naman sila sa imo, Ginoo. Buhi ginahalad. Pamatiin, Ginoo, ng pagamoy. Let your love, Lord, manifest to them. Let them know that you are God. Amen. Salamat. Salamat. Ginaklaim gid naton nga mga halad nga ina, yara gid sa kabot ni Jesus. Amen. Kag makita naton nga mga tao, kay yara na sa kabot ni Jesus. Hilway. Kag puno sa pagigugma ni Jesus.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, manginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa akon. Kuha ang tanan, Ginoo. Nasablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa akon. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome.

0: touch me
1: again.
0: He touched me. He touched me.
1: Yes, I believe.

Isang nagapadayon sila sa paglakat, may sakat tao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlo na adlaw.

nga sa imo tagipusoon nagapabugat sa imo. Ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuisya sa mo. Kung mahimo mo ina. But brothers and sisters, buhat ina ng balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad, buhat sang Diyos.

kun wala siya diri. Ugot sa tagipusoon, patawarang mga tao. Ugot sa tagipusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo. Subong nga ginbaton mong iya kapatawaran, ginapatawad ng mga tao.

Ang presensya sang Ginoo ngayon mo sa bumabatsagan isa ka garantiya nga ginasabat ikaw sang Ginoo. Siya nga nagapuyo sa ato. He will forgive all our sins. Bisan pang ato tagipusoon nga puno sang kalaot, iyahinay muon nga matinlo sa bungkit.

The word of God, you are forgiven. Ginapatawad ko ikaw. Batunang pulong. Ginapatawad ko ikaw. Ginahilway ko ikaw. Kay ginahigugma ko ikaw.

ikaw nga ginabaton mo pagi sa pagtong pagpatawad. Magpatawad ka man. Hilwaya ang tanan ng mga tao na para sa imo naghatag sa kabugan. Hilwaya sila. Agad maangkon mong bugkos ng kilwayang kapag-an. Tagtawagon ikaw nga anak sa Diyos. I give you words. God of love, let your spirit manifest. Let your spirit manifest in our whole being. Ginoo, salamat.

Kaya tayo'y naririto. Hanggang kailan kaya?

ang panahon. Siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang

tumayo at lumakad, kapatid. Dulo nito'y may nagsasabi.

ang kalayos ng Espiritu. Hallelujah. Igahatag sa inyo. Hallelujah. Sang makusog sa mapaskog. Hallelujah. Hallelujah.

0: Napuses ko ikaw, Jesus. Ari ka kagang imupulong yari sa akong tagipusoon. Kung hindi ka magduwa-duwa sa ring sampulong, kung hindi ka magduwa-duwa, makasiling ikaw sa bukid, gabuta, no? Ang ibo ko galing maglukso sa dagat. Wala kita sa otoridad, but the word and the name of Jesus. Mas labaw sa tanan. Ganit tulok kaya yan. Kung sa atin pa, hindi kita magtulok sa mga masakit, tulok kita sa pulong nga labaw sa tanan. Kagsa ngalan ni Jesus, nga labaw sa tanan. Kaysa sinangalan ko may pagtuo kita, magapati ang cancer. Magapati ang bukol. Magapati ang tanan nga masakit. Magapati ang tanan nga kaimulon. Nga matapog. Amen.
1: Amen.
0: Sa sinangangalan ko may pagtuo ikaw. Oh, hallelujah.

tul-ari. Mga pastors, contentors, kinatandog ka subong sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kanyang presensya, be healed. Ang mga tul-ari, be healed. Inigtan ng Espiritu sa school youth.

ibayaw ang hindi mabayaw nga kamot, ibayaw sa mataas. Sa pag-ibok mo sina, sa ngalan ni Jesus. Thank you, Lord. Please release your healing presence.

O Israel, kung mabatian ko ang ibong ngalan, paano ko ikaw bayaan? Kay palangga ko gid ikaw. Abi nang kakusog sang pulong sang Dios sa mga yagin pili. Hindi iyagin pagpapayaan.

0: in Jesus' name.
1: Amen.
2: Kung ginahigugma ninyo, muman lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ina. Kagkun ang ginahimuan ninyo sa maayo, ano ba lang ang nagahimo sa maayo sa inyo? Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan pagani ang mga magkasasala nagahibok ng sila. Kagkong ang ginapahulang hindi ang manlangin ang makabalian sa inyo. Ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisan gali ang mga magkasasala nagapahulaman sa mga magkasasala na makabayad. Hindi, abo ina, higog maa ang inyo mga kaaway. Kagigog maa tagimu ang maayo sa ila. Magpabulang kamo na wala nga paabot na bayaran. Kag magbaton kamo sing dako nga kag magabaton kamo sing dako nga balos. Kag maging anak kamo sa labing makagagahong nga Dios. Kag maalwan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kag mga balaot. Magmaluluyong kamo isubong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpangukong kagang Diyos hindi man magukong sa inyo. Hindi kamo magpangkundinar sa ilan. Kagang Diyos hindi man magkundinar sa inyo. Magpatawad kamo kagang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa ibang pagkudang Diyos magahatag man sa inyo. Ang inyo ang ihatag sa inyo na sukubsing maayo, na dasok, na uyog, kang nag-aawas. Tay ang ginagamit ninyo na talaksan para sa iban, amuman ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

When the time came for me to show your favor, I heard you. When the day arrived for me to save you, I help you. Listen, this is the hour to receive God's favor. Today is the day to be saved. Ining adlaw nga ini, ginatagna naton. Abring adlaw sang imo nga kaluwasan, adlaw sang imo nga pag-ayo. Napati ang gidnaton nga kita templo sang Espiritu Santo. Napati ang gidnaton nga ang Dios nagapuyo sa aton, kag maalwan gid sa aton. Tuwa naton ini nga siya yara gid sa aton. As we close our eyes, let us claim His holy presence. His presence that sets us free. Ang iya nga presensya na kunyara ang panulay na gapalagyo. Sa iya presensya ngang presensya nga nagaayo. Tuwa natin ini.

May ara man nga persona nga makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan. Amoy na siya si Jesus. Siya lang ang makapalangga kag makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan. Kag ang iyang pagpalangga mabatyagan sa tanan. Mabalaan mo gid ina. Kung may relasyon ka personal kay Jesus, mabalaan mo gid nga yagugma wala na gapatumbaya sa iyo. Pwede mo matubang ang wala kag tuo mo. Ang balon mo siya nga palangga kagid sa Ginoo. Yes! Palangga kagid sa Ginoo. Mahal ka ng... Yes! Sabihin niyo po,

ang una nga mahal ka ng Panginoon, iambal tala kay Jesus, nga palangga gid siya sang amay. Kag bisan palangga siya sang amay, napatay siya. Kinahatag siya sang amay, nga mapatay, tungod kay ang amay nagapalangga sa aton. Ikaduwa, pagtapos sa balog ka nga mahal ka ng Panginoon Jesus, iambal taman sa aton kaugalingon, nga mahal po tayo ng Panginoon. Amen. Kantahon natin, iambal natin ulang kay Jesus, sunod sa aton kaugalingon.

0: atang pagtuo. Nakitatanan, hindi na palangga sa ang Ginoo. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Layaw na
1: na. Oh, hallelujah.
0: Sabay yung bawal ka pang lalak, Jesus.
1: Amen, hallelujah. Lalak, Jesus, hallelujah.
0: Kabayang mabatsagyan natin ang iyong pagpalangga.
1: Amen.

ginabuntang namon sa imong kamot, sa imong presensya, mga halad. Kaya ginapangayok yun namon na Ginoo. Puni ang tanan nilang kinanglanon, puni inis ang kalipay. In Jesus' name.

Jesus, ngayari sa amon. Jesus, tungod yari ikaw, ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya. O Ginoo, nagpamatod kami ngang kunon ikaw naman ngang ibang mga lambag at pilas nag-ayo sa amon. Sang tanan nga masakit kag baratian nga yara sa amon nawas kag kalagang espiritu. Ginatuuhan naman Ginoo, ikaw nga yari sa amon kag ginatuuhan naman kag ginilisugdan nga subong ang ibong nga presensya nag-ayo sang tanan nga ginapatyag naman. Yes. Ginatuuhan nato niya ng iyang Espiritu sa mga yarang nagahulag. Remember my brothers and sisters na si Jesus yara sa ibo ang nagagapot sa ibo ginaangkon niya si Jesus paagi sa pagtuubalan magid nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga kun hindi siya maghimo sina. Uwi sa po. Ang makahimo lang sa bilagro, abong si Jesus gayara sa ibang. Kagpaagi

You're like Holy Spirit. You're like streams of the living water in our heart. Papayisubong ang iyong presensya. Kasubong sagsuba sang tubig nga buhi nga nagailig sa atong tagipusod atong mabatyagan.

ng pagkamahayo sa iyo, subungan nyo. Ginapagkamayo ka sa buong ni Jesus. Pangayo ka sa buong, subunggit. Subunggit. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We claim, Lord, the release of your presence. In your mighty name.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo ina mala Ginoo. Kag ini magaput, manginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa akon. Kuha ang tanan Ginoo nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa akon. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome.

0: me again. He touched me. He touched me.
1: Yes, I believe.
0: He

0: All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here.
1: Yes.
0: Thank you, Jesus. I claim, you, Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid na kun sa ngalan sa ministriya. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Batunan milagro
1: Amen.
0: Sa ngalan ni Jesus.
1: Amen.
0: Kag sa ngalan sa ministriya, kag ipadalaya para sa imo. Hallelujah. Nagapasugot ako. Amen.
1: Amen.
0: Ginarisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginirisugtan natin ini ngang imo ginapangayo sa buhi nga Dios nga nagatan-aw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan ginakon Ginoo kag sa ngalan sa ministriya nga ginapangayo sining amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus name.
1: Amen.
0: Hallelujah.